0: mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa Mabuhay Makay, Bayanihang Radyo Filipino.
1: Tuwing Martes, ikapito hanggang ikawalo ng gabi, dito po lamang sa 4CRM 107.5 FM. Ako po si DJ Mayo.
0: Ako naman po si Tita Aubrey.
2: At si Ate Lara, na maghahatid sa inyo ng musikang sariling atin sa 4CRM 107.5 FM, kaaklabay ang Community Broadcast Foundation.
1: Tugtugan ng nakaraan
2: at ng pangkasalukuyan
0: sa ating Filipino Ethnic Show.
1: Mabuhay Makay Radio.

0: Isang maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Naririto na naman po tayo sa isang gabi ng musikahang Pilipino, isang gabi ng musikang sariling atin, dito lamang po sa Community Radio Makay, 4CRM 107.5 FM. Kaklabay ang Community Broadcast Foundation, kami po sa 4CRM, Mabuhay Makay Radio, ay masayang maghahandog sa inyo ng mga OPM or Original Filipino Music. Kat kasama ko po sa programa ay si Papa Joe or DJ Mayo, si Ate Lara, Kuya Olaf, Atis Pamatitlog, Kuya Josh at Kuya Jason, at si Ali. At bago po tayo magpatuloy, muna ay dumulog sa isang maiksing panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming may kapal, kami po ay labis na nagpapasalamat sa biyaya ng buhay. Maraming salamat po sa panibagong araw at biyayang makapiling namin ng aming mga tagapakinig. Pagpalain niyo po ang bawat pamilyang nakikinig sa Mabuhay Makay Radyo Pilipino. Bigyan niyo po sila ng kalusugan, kapayapaan, pag-asa at pagkakaisa. Naway maging instrumento po kami ng mabuting balita, pagmamahalan at pagmamalaki sa ating pagiging Pilipino saan man tayo naroroon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, at patuloy niyong gamitin ang aming mga tinig upang maghatid ng liwanag at saya sa aming komunidad. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. At ang Buena Mano po nating awitin ay isa pong awitin na requested song ni Ate Nina ng San Mateo Rizal. Ito pong awitin ni Miss Sharon Cuneta, ang ating megastar na pinamagatang Mr. DJ. At ang Buena Mano po nating awitin ay isa pong awitin na requested song ni Ate Nina. Ito po ang awitin ni Miss Sharon Cuneta, ang ating megastar na pinamagatang Mr. DJ. Para sa iyo to, Ate Nina.
1: Mabuhay Makay, kayo po ay nakikinig sa Bayanihan Radyo Pilipino, CRM 107.5 FM.
0: Ay susunod-sunurin na po pala natin ang mga awitin para po maganda ang pag-joyride ni Ate Leti at Kuya Mark Lirasan around Makay. Thank you for listening, Ate and Kuya. Ang isusunod po natin ay awitin ni Miss Joss Garcia na pinamagatang Ikaw ang Iibigin Ko. Ayan. At susundan po ng Kahit Maputi na ang Buhok Ko ni Mr. Ray Valera para kay Ate Mirla Salandanan at kay Sis Helen Gray Soriano. At susundan na rin po natin sa awiting para kay Gracie na pinamagatang Araw Gabi ni Kay Cal. At ang dedication natin kay Mami ni Grace na si Mami Leticia Ligon David. Ito po ang awitin ng Color It Red na pinamagatang Paglisan.

0: Kayo po ay nakikinig kina DJ Mayo, Tito Aubrey at Ate Lara.
1: Sa programang Mabuhay Makay, Bayanihang Radyo Pilipino. Sa 4CRM 107.5 FM.
2: At para po sa ating sagip kalikasan tip for the night. Okay, ito po. Huwag sayangin ang pagkain. So bago po tayo bumili ng bagong pagkain, ugaliin po nating tignan muna ang laman ng ating refrigerator at pantry. Planuhin ang ating meals at gamitin ang leftovers para sa panibagong putahe. So sa simpleng pag-iwas sa food waste, nakakatipid po tayo at nakakatulong po tayo sa kalikasan. Yan, tandaan po natin na kaunting pagbabago sa ating tahanan, malaking tulong para sa ating mundo. At ayon din po sa Queensland Government, ang meal planning at tamang pag-imbak at paggamit ng food scraps para sa compost ay mga simpleng paraan upang mabawasan ang food waste. Okay, hayaan niyo po akong mag-explain ng konti para sa compost. Ang compost ay parang natural na pagkain ng lupa. So ginagawa po ito mula sa mga nabubulok na bagay na tulad ng balat ng gulay at prutas, coffee grounds, tuyong dahon at grass clippings. Sa halip na pupunta po ito agad sa basurahan, hinahayaang itong mabulok at maging mayamang organic matter na maaaring ihalo sa lupa para makatulong sa mga halaman. So, ito po magandang reminder po sa atin ito na ang dating basura ay pwedeng maging sustansya para sa lupa. Kaya sana po ay kung kayang mag-compost, we are urging you to do a compost para po sa ating sagip kalikasan goals. So our next song will be lovingly dedicated to our non-Filipino listeners. This will be a song entitled Leaves by Ben and Ben. So let's do a special shout out for the Bushman's Bakery, headed by Mr. David McCann, Chefs Gavin, Kevin, Nathan, Anthony, Mitch, Chris, Thomas, Douglas, Liam, Manny, John, and Lizelle, and Leah and Mar. Okay, and we'll a special shout out to Dr. Bill and Miss Julie Boyd, Miss Deidre and Mr. Brett, Mayor Greg Williamson and Miss Annette, Julianne Gilbert and Frank, April and George Christensen, and Andrew and Raylene Wilcox. And all the non-Filipino listeners, especially the Aussie listeners who listens with their Filipino wives, thank you for your support, guys. And we really appreciate you listening and appreciating our music. Let's listen to Leaves by Ben and Ben.

At special shout out po sa Ortiz, sa Landanan family. Si Smirla, si Mami at si Daddy, si Kuya Ramon, at ang kabahan si family na si Maylin, si Bessel, si Mimoy, Elijah, and Ezekiel. And syempre ang ating special guests from San Diego, California. Ang Salamat family, si Jepoy, si Len, syempre si Maymay, si Evan, at si Melia Ayla. Syempre si Sis Michelle Ortiz Duro, si Bro Don, si Monica, and si Marion at si Mika. At ang next half po ng ating mga kanta ay tagpuan ni Mr. Miss Moira de la Torre. Minsan lang kitang iibigin ni Ariel Rivera, Harana ng parokya ni Edgar, Habang Buhay ni Zach Tabudlo, at Kasama Kang Tumanda ni Jackie Chavez.

At syempre po ang ating mga shoutouts para sa ating mga regular listeners na sina Bro Jobert Manalad ng Mount Isa, si Sis Danica at ang kambal na sina Darlene at Denise. Syempre si Kuya Butch at si Ate Adele Brown. Ang Alejo family ng Gold Coast, ang Santiago family ng Brisbane. Si Ate Nina ng San Mateo Rizal, Philippines. Again, si Ate Letty Lirasan at si Kuya Mark Lirasan, kasama si Paul Lirasan, Isafina Ching Lirasan, at si Kyle. Yan. At sa mga hindi po namin ma-shoutout ngayon, next Tuesday po ay sa-shoutout namin kayo ng kumpleto. At sa pagtatapos po ng ating programa, kami po ay labis na nagpapasalamat. Ito po si Tita Aubrey at kasama sa programa si Papa George, DJ Mayo, Ate Lara, Kuya Olaf, Ate Spambatitlog, Kuya Josh at Kuya Jason at si Ali. Again, ng 4CRM, Mabuhay Makay Radio ay lubos na nagpapasalamat. At iiwanan po namin kayo ng isang awitin ni Francis Magalona. Hanggang sa muli po, mabuhay!